0: Romosori yare uni naudo nabo na abishana. Ara kiromosori na abishana uni yare naudo are uni are nabo. Lelo kile kule SMS na 0785929283. Eki ngama. Kita doa kuna tumurithi pogo declarations. Kila kona. Keja kiti yudo kwa galata. Kiti yudo kwa losho. Kiti yudo kwa laji. Wale kuna poka na imakini. Aikumu kine megrai tutumu. Elosho lema. Kiyolo batisho ni kiti yatua. Ame kure tene medhiri manga kiti yatua yuk. Kakuri yuk ni jasata. Neto nakaa nkituwa tumurithi kinya. Pega ndaye declaration. Pega ndaye presa. Kanyone demagi yuna bosho. Enka kenya maa yenefem.
1: Njamasi.
0: Wei.
1: Ule.
0: Nipo ule kenya kenya.
1: Kusirambuli yene limarifoji.
0: Karibu.
1: Ule kare kulari kolangu arma asai. Ndwe nara nyamale rara nara amule gyara siri duwe nye lari kona ai. Kusirara lari kona la nara kona ai. Tunga mela maana. Gyara rara kese nye lara gyado rana la kese nye mela maana sende. Kakuri yang kara yang nara yang nara telara yang merara. Misha yara yu masa mele padu kaya. Tamu yu siasa. Maa yu jaya kanyo nye langanya. Tamu yu nara langanya mo yu siya agar rara sejara fulani. Tamu yu gara aja ni jau gara yu gara aja yu sejara langanya fulani. Sejara gara yu jaya sejara lumu yu sejara airun. Yu nara yu doga biayi.
0: Lalu,
1: aya
0: kai kinku petu mina bosho tia tolo shole ma ama de do taja na ngadwa ki yok me kurete ne metite na gaza ajo to ngana le melo shole ma tia tu ma sai wore ntu murdi ni ko shito yok lo shole ma ara na o shito le kolang a lur kuak ajo na sa ale siasa na na eto dolo mundi pokin le oro tini jenor galata tenejie nankaji tenejie norporor tenejie noloshoji ne woro itodolo poken kanyone de mayak yona bosho anolo sholema mayene fem hello
2: hello
0: e mayene fem hello
2: jambo jambo
0: sana jambo jambo sana ndugu yangu how are you
2: yeah fine sana habari yangu lo
0: mzuri sana era subat
2: yeah era subat yara gicha
0: eh
2: wow ika yo kan kagenya tiba ni jangka ina na boda bod
0: eh
2: wow no speaker na siro do wa na ta na mulu ni gibiya ni ge grama na aja je bila ya la na ni ni ya wa mjada la tiba yo le ore tunga na kne na ri kino ne ju fa jo kan ga yo na bu tunga na
0: mhm
2: ake ni ni aji ti ne ne ne poro ya je bila ide re amori na kaza aje bilai dere na kelo ne ne do munya ko ngana aje bilai dere we ne ko ne nyoro to ko le ka e ne gila nya me ro ga ko mari le mi nyoro le na do mo ro ngani ya na ka de ngu ko na i jan na ni de le bonu abada da ba da ya aje bilai dere a ke wuri ndu ke manu le no ro ngani ta so ro ngana nya do ma ti kai we oh dona ni jona dona na bo na je bi laite re amu eton di dia bo yo le ore pe ti a se nya ju na ni nya ji ji ne bo ro ya je bi laite re me ra o la di ko ni a bo ya ju ke o lo ti jo mai na na ko li ti ji bo nu a tu me ra e ju tu ma je na no ma ende le ni mu ti ni ti mo nu a bo ni a man donga ji ji ka je bi laite re we ne bo ro ri na ji tu ta bu sa bu ko le
0: pa ga ngo be ko na bo sho
2: na bosho na enga sulunga na kaje bila iterewa mu miko isa ye boito lunga na ke ngugu
0: meaning zana ka ranjoli
2: meaning ntjoli amu ore na na ranko teli nya do mu kila ormare yo lunga lilenye na mi go na wo re shi wo re bi

0: na yebo nunu ye ni gata kanye do yishi biji tu mchungu de ni agwa wana yolo lorere no lori kaje bi la idiro kanye biji do ja asha na harage jilani vijama ya uobu kake wole abo neji ya yoga kaje bi la idiro uniza ikila mutu wa lungani ya ule na yento kia maana na beji sulungana lungana kaje bi la idiro unia dololo na lungana amuna toke ene na toke ya kena yi mutu olo shu
1: shu olim Amera sababu kwa woroti yatu wa yuk, na hata nakatakiti yatu wa batishe muki hata, ilurirenti yatu wa yuk. Engage nyama ya NFM.
0: Njamazi.
1: Uwe.
0: Uwole.
1: Uwole mwolo igeri.
0: Amuli yu wa vaba.
1: Enga ajwagi, ama ana ya shombaldo nga nini mito Dixon, kashi jiejeji, meyata ike baya baya.
0: Ay, ama ni miso dayi, ala naranga hii, ala gara dayi nini, kwa hiri kala hiki mwesha, ala jongo nasa. Ama nasi aga nage baya baya. Na teni doyo teni wei te anaso retet. Ate wile ne wei, anamo wordo hii, anamo wordo hii, anado yemi yolo teni wiyar nga enet.
1: Aga yolo, kalol tu lele dini.
0: Iol tu lele di ya gaye din na mowe di ya gaye na loko ka.
1: Iye ko ka.
0: E di na lo do baye baye ka. Iyo lo baye na no do baye baye weling. Ala ka shuta gaye yu ala amu. Ala reda di yu mu siya ka ine gwe la barno di lo ala ka shu. Ama na di yo ye ki jo ki taro ingat ama di nyana ino ingat.
1: Ehe.
0: Ine mwe si toye na ini nina.
1: Ehe.
0: Sama mendi amasi yanga mkiraka ni kitumune sida yanga kena kira diya kutukutuwa ijo jemi rasha lango
1: jemi rasha
0: kama baji ya gini nisa
1: ee
0: kama erasi yesu bat
1: harabi yoro tokole na kijabi dola jesapo
0: ee wae
1: kiyido ini rojiro jara tokole tanalo dola jaleke ya tankarampopi
0: ee wae
1: ee wae
0: ato ninge njibwana Nato ningenju bwena sidei na ninga nazoni. Amuma yolo, agia mungu. Kadaba zenelori yeso, mwagula kutu mwagula loto nganaka.
1: Ainyo wadu na kare reki?
0: Mayolo nanuma kajo. Kaya ma, ke ure ngijabe na kaya nilotu ngijabe na ijo. Elea mayolo nanuwa maingashi. Amore tanaka tana akonendi amasi nigira emaki. Anato kinajia naonga gigi amu yolo diya dada na simu duyara dogo na kudisimu yoshi da atatabashi na imuri ya naaseja ngopu
1: nijia
0: na zora dake nebu ya keltu nganagili ojo langa jike joki ndikile ya doyo keta awa langanya na nija sidi yeti uruborori ama ade kama katendi ya masi yangi ntoki nikiliki amo tenikira nguru nkutipisha ina ijenga ngasiyaro maasai wada nabolo nte kejoto veje hewa ya rais netumo larikoko ujilo hafai wada bebu ina nageta akino ninjara badala na nguru maendelewa na rekeri maasai toungi ege alishendo okino ninje
1: jaseba
0: wada tanaka rafi jalo kwa nashoto nikiti hiyo oka naro wale vejo le rongo yonejo le ntuzi nejile kaya alikoni mili ya magino yendumo nabai kwa narajo kaya ikingolo jo kendo ukino paa maza adeta nanga tendi ya masi keja ke walanganya kordo wakulitimi walanganya lte neukweli kitara balakwa le neukweli dona inda nanga tano mingoreza angai mazo umono lenga mo Ijito na deka ina iku ngozo yetu mwoi.
1: Yetu minabosho?
0: Medu mwoi wala na mwere za nanunu wala na gira alodo kwa ya ika gira endele ya peta pa shaiti. walara balole dodoa ne kujio kai ngazi yamo la ribo kudodo na yabo idudumi rongana na ninja na diyo agera idagino
1: ninja na njia wareza
0: na ninja na njia wareza rongana baka ina daga dodo mwelegi ndio jogi na njia wareza aralo ngoka aru rongishi nasi na umia Nego yo na de ngodit da nagaba da nara ko dari ko. Nego re be da nagaba mande ngwarai. Na magale ra jo kainyo na itu tu muta nagaba ko lorunga nak. Ame wen da masia ya ngwaza nge ngasia. Ama more da nagaba nge amali na gaide wa ga re jo iyo da nago. Ore da nagaba Benyo rikishini nda lungo, naroro kolo barno loro borro linyi. Kwele benya, lo kolo loro borro linyi, naroro rikishini. Pa kwele madene, sumore kaka kira hendile ya idagino.
1: Ileka magwa.
0: Na lelo, tunga na nabi ungole, kankofi nindele lo inyototo, a idagino azu kolo shama vya.
1: Kamagwa.
0: Pa diya inade sumoy, ya mazia kashatefai.
1: Yeseba.
0: Na kadega kana noma sai oyeru kungwa na gapori amunere ni buitoso oloshigile baba ni bonuna gajo ma ni bonuna gajo ni keta na mala ni keta na mala kayi ko be na molu re na mala zare na gwan kayi do ma zo mun
1: shi
0: ni joge la ribo kan du shugu na mun ni jodi ni joi da no ramu e baro da da bale ro ji la ribo na la la ribo bi yoge so de da orijinno
1: Na warna yuk.
0: Na warna do yuk. Nde jo wari da yuk. Kecha wari wuldo na wala nganya. Wari wuldo na wala nganya. Nore bebo nendu mo nabo. Nore biningir more rado gala doro nga nale ngasya.
1: Asho wale wala giri?
0: Na di shanki ya izu igo leng du igyo nto kishida ya zirai. Na wala lari go kenja masya wari da yuk. Mayelo da. Malari go kabo izu zum. Mayela joka inage na kutu mwaranga yu mazomu.
1: We, naboshu ulushulema.
2: Ndubulu biashara ino emu Africa Commerce and Industry Summit 2026 kiliki KNCCI ajogi waditaron darigini tomo no ungan rabegini darigini tomo no ile olabale tomo nedetetena erishate makeon na bunuru biashara ni tenebo tosirwa oti Uhuru Gardens Nairobi erishara nishulare lelo orara saitiete biashara nintengenare enkariya nenye nitum sirka stoma ningejuko le biashara ino wow ndodwa ina nani aseta amweisho orirukuroto a exhibition spaces tonga lusunio no makem tiniyo nikinchori ya reshara nintoduari biashara ino mbuku tara emu acis2026.kenyachamber.or.ke aragiwa shogi yoke simu mte 0203927000 wede turkili kwa yo butu eperta acis2026 niningo mayan fm to reshat pokin
3: Ese Rian.
4: Se Rian ake.
3: Nenen karani stream kama boss. Ya si shode K24 Plus bundle tonchi lingini tikita momieta ke. Esana show.
4: Ehe, imagine Esana lulunga miara stress bundles. Nidoliena na ninyot a cinemas. Single region, gibindini ongera, ogulia kumo.
3: Nemena ke, inde maira sapo kapi nitum 1.5 GB enkolong na show. A 24 hours tonchi lingini domoni na udo na udake.
4: Ironyage *544*24# ni room K24 plus bundle kiage Safaricom nindaru ainosie esigar emutandao download a K24 plus to Play Store aragi App Store K24 plus hook up legit ya entertainment terms and conditions apply
1: KG Media Max Waves nejo na skuma mboka na Media Max Waves wale ngatizi mkumo kuling na iyo lajo kashipa kono tuwanda kareka silenye wale iti era mother awesome kiyo lajo resha tola mejine kaba ene gira dungdungu kishuma bepe ni tena kata ya baike ni gira dunga ni ati ya sembera mpare ta mezi mkwapina idhiru asha anakululo subu kwa lemao ya baike ni gira dunga ni ati stage pia nina pelu kareka sumali onokta boda boda nure na resha tapo wakini asito rikasi na iyo lajo miti ya kwa binkake yata Media Max Waves wale yata Media Max Waves na kekwere ngiti shine ma yenfm tuwe poki na baniniti na shivagino gbindi ni moj amore na app and download na free of charge shimo google play store app store download Media Max Waves na nyenye kipikeni shata progress shata Media Max Waves mo sauti moju
5: Mayan FM, eniningito yogo ngoswani, oloyankalani, narosura, masurura, osarai, itnabo obo intinabisha na kiti olende, enosain, keshwe,
6: Mayan FM.
5: Kiti isi olo ingange saitikita mongwa ntongolo nginabisha na,
6: Mayan FM, ewangan olo show.
1: Mkese baka toko linyawangan na olo show. Kaya nywa kenejia rasa ki declaration. Nejo kita jo yoga na angka jinaji. Na domo nyako laka nejo kita jano ruporor. Nejo kwa laka kita jano ulo shoji. Mba na agre todo lungko yoto ipo ken e oro. Mena joma ya ulo shole ya maati nebo. Na saeki grabu nuwaza irishat na agoli amedoraka kia tuwa yogo lin. Kezi nkwa biyo romasi tanakata na ete yanke ngasia. Na ideale loito. Na lang na ingoro ulosho kigwana. Wengko ito inarit. Pemi tu wate ata walto nganako warijinga tuwa ninje. Na nko ito ipo kene oro. Egreta angasana hake. Takuna mitandawe kijamii. Kijia kiteju duo. Ana yanka jinaji. Kiteju. Ano oruporoto. Kiteju. Ano ulosho. Kiteju. Ano argilata. Kanyona ide magi yonabosho. Kanyona ide maya yonabosho. Atolo shule ma amera sabaka oro era sabaka ngeba era sabaka wala mangati in fact kedi lwana lore kenyu na ina kesheza wala mangati peri kinyel tuwana kar kwale kai ne meta itu kinaza leta ne meta ntoki ne meta ne meta ntoki yenye na waita kwale kai tuwana kakwari mushoe ijuda ya kite ju kanyona ide maiko lo show na bosho. Enga kenya ma yenefem.
0: Hello.
1: Yema yenefem hello.
0: Oh, gulda na mjadala.
1: Kerish.
0: Ule.
1: Ehe.
0: Da jina nule surum baba side ne le. Junction na rajangare.
1: Ule surum te junction na rajangare.
0: Na re ro sa mabani.
1: Ndinga shadu yi.
0: Baba na idi ra ba ke.
1: Oh.
0: Ah, just na.
1: Oh.
0: Ewure.
1: Le bunyoro le no pasta.
0: Eh, ke bolla na ke bano le ngamo.
1: Ke te baka ja merebe.
0: O se mele ke.
1: Mhm.
0: Ore mbugo engela ron gara na batna ke limbu na oya ke to na ji me yo ke we tarare na ri sha.
1: Mhm. Oh, pasta. Ule surum kaina ina katulu ngonya mpaka ina bugu beke sumo enki glaza ngeta napat eh kaina ina geto limor basta yisho yoke nduwa tenye amore kanisa na aeroba te tepat tiatu ulushule maa engape tiatu ulushule maa kai kingope yotu milushule maa nabosho tajua basta idhamana iti taba ke wenta yane sul enka kenya maa yene fem maa yene fem hello wei.
0: Dewas.
1: Woi.
0: Dewas.
1: Ibu olim.
0: Ani nyata rele.
1: Wole mwanda.
0: Lagi ni nchigana.
1: Karibu.
0: Amo, miri zara kumpile ile, emulu amo, miri zara longa ala.
1: Hehehehe.
0: Nani nirona iti kesani kasi bagi bagira.
1: Eh, bagi bagira, nangka iya dongkul.
0: Agere bagi, bagi, nemi ulimi.
1: Hehehehe.
0: Najing neng juga na.
1: Hmm.
0: Kaya kan jono do lain ini mo.
1: Mhm.
0: Aji ro lain nano.
1: Hmm.
0: Orang itu kan na reza kola hari kola.
1: Hmm.
0: Eka jeng awal najing serikali.
1: Hmm.
0: Ya belan na meeting na serikali.
1: Mhm.
0: Na orang macam na orang na serikali.
1: Hmm.
0: Egara na serikali angkara naiki ni aku meri ni ni.
1: Hmm.
0: Begini dia yang ngamal kai serikali.
1: Hmm.
0: Yang ngamal lagi ni kau nani.
1: Hmm.
0: Yang kau dona najis orang tu nawari dia kolorungan nala ngarah nawari dia kolorungan nak yang kurungan.
1: Hmm.
0: Kolari kau yang kolor masa.
1: Hmm.
0: Na narogin na yang ngamal tu kami serikali dari kita jo.
1: Kidding in Sierra Mug, Egra Unidia,
0: Ayavik, Ayavikan. Loren Kitorian
1: and
0: Nankatere Shada. Negan Yola Jo, Negre, Kidding in Nasiragan.
1: Mhm.
0: kage meeting olosho linyi arashu meeting enkutuk inyi. Neeku ore enatoki nadolta, ore yiok wananchi nikiarita siyiok kata amu keng'asa ake ashepa oltung'ani, kirrepa ake oltung'ani, keng'asa ake aas oltung'ani ajo egira oltung'ani adoraa enkae kutuk. Ore mushoe piitoki ilo tung'ani peeshukunye atua yiok, nikintoki aisupport aaku mekure ninye alo ele olosho etaa enorgilat. Naa ore tenakata yiok wananchi tenikintau ina siai, nikiainkirukoki tenelotu enaa gilat arashu tenelotu enaa orporori. Kajito nanu ore kira olosho lang le maa, kiidi sirkali kake ing'uari ake maa. Kajito ore ilarikok tenamna ake ning'o oshi yiok kirori. Entushukokinoto sindai ata amu miiting' ake sirkali, miiting' opposition, kake ebaiki ake kibaiki ake aa maake. Neeku nejia nanu ajito ore olimwenda.
1: Ashe oleng' olimwenda. Nduata ormaasai. Ore pooki toki naji keji ake kitejo declaration. Kaa kias, kainyoo naidimayu piasi peetum olosho le maa naboisho?
7: Nayian
1: FM, hello.
7: Ipo oleng.
1: Ipo oleng anong kakenya?
7: Mwesi ila igwana nimerebe nabani.
1: Iya.
8: Hello.
1: Hello.
8: Hello, Mayian.
1: Mayian FM ninyina?
8: Ipo oleng
1: anong kakenya?
8: Eda Nairobi.
1: Aisidai enkijape sapuk?
8: Kaidol
1: ajo keata nkatambo.
8: Keata pi.
1: Ipae.
8: Kasi nyongkwa pa meata namali sirian. Etiri narana nambuka ya gira bolu.
1: Ipae.
8: Nya kwele lo.
1: Ashe.
8: Nya kedi nyongkigwana. Ore za ama eza ina. Maure rumokono ya nasi ya inaji enake gilat ashu ena siai naji tenakata nalaji keeta oshi ntate ntokitin pookin neeku nabo. Dalta naaji nanu ajo etaa pooki enabaiki naa tenee ore peelotu oltung'ani aakuku alikilo neenyito ilo ning'oruni enaramat enkop. Ajo taa naaji nanu anaima
1: ore oloyau na
8: neenyi ninye
1: ashe oleng' iyie ejing'ai naa kaamuruitii. Ore pee elotunye ina kutuk nikipaashi nepuoyie netelekai. Kake ore enking'asia, ketii iltung'anak kumok oogira aisubscribe aajing' atua ine, ata loisumate, ata lootajeutuo, negira aanyoraa ntokitin naaorr olosho alang' naayau olosho tenebo. Ketii iltung'anak oisumate pii, netii lootajeutuo pii, netiring'eni pii, ajo naa sinanu naa pilo aitereu, kake nedutaa ina oitoi. Kaa enduata ino? Kaji iko peetum ele osho naboisho? Mayian FM, hello. Oye.
9: Good morning.
1: Morning to you, suwe na yelenga yega.
9: Yewae, eme olderevai le Mayian FM, John, na yelenga yega na ilo.
1: Ninye pina long time.
9: It's very long time, by the way.
1: Atalakwa na lenge bayero.
9: Atalakwa na pina leng.
1: Karibu oleng olderevai.
9: Kaka ashe na tenkaraki ninye enkai naa naisho yiok eseriani metaa le ani agira naake ninye asujaa.
1: Kesipa.
9: Nadolta naake ninye ajo eserian. Eji ekijing taadi entumo. Naa ashe tenkaraki ena tumo neyau eta naake ninye amu. Oyore duo meetae duo enkaji natagoliko naijo enaaji emaa. Meetae akata. Neton taadi mikimbung'a akata. Mincho duo kilej olonyorai amu
1: eton ake mikimbung'a?
9: Eton mikimbung'a.
1: Itu kimeyu?
9: Itu oshi ang'or oleng'. Amu kai dii olonyor enkai kinko pee kimbung'a tenaa ilarikok lang' erikito nkoshuak. Natuure ake oltung'ani pookin olarikoni otum enkiti wei netilejakita sirkali. Nejo matua tene. Neeku amaa ng'ole peeri nkishu osamburr. Eme larikok moja dii otudumunye airo. Eme moja doi.
1: Ninje?
9: Kentoki ng'ole ina nemeitutum ng'ole iyiok. amani nyoshi ya galunga na kwa hivaro na ajirende nyamalu emirege nyamalio sotwa kwa hivaro roshi ya ge
1: pii
9: kwa maolo nyaranga yungu lea mwishira ngu lengishu wa sambur nemetiru larikoko otodumunye moja moja la gajo ninye lea gajo ninye lengko vya kibu otodumunye oleng o lariko ni ngolopo la gaji ado uinye irote mpijan ulesegi olonya ranga ya marara nundu ngole suzumi yoke na nyamali kanyo wana ito yuzumi yoke na yao gajo tonano yato nelio yoke nkebonga amu ore ntoki nemisho lariko lang nebonga ta ne nkoshoke
1: nkoshoke
9: ama ringo lena kibonga ngo lena jeto hii naibunga telosho lwa samburo o kajia do naro ko o laikipia neo shundu moritin masa imara na hithiru wakita masa imara niro ini ya oshangai to samburo nebo hii kajia do ayu deke mena na ama ngo lena nishira samburo enyo ngo lebi su doloni ana pake bunga deke mbunga tena hapa ngaji loshon po kuro kunye na hiyo kato rojari aro jo rojari mero lungani hizi wenye ipangu watejo kite jodi hapa gara masa ike mbongare yato ndere sambur neto nere na kere sambur ramu yato nake mbonga na kito kini dia rio nere kajiado abweto duwa kiajo mikiranako nako ore ntoki na ina nuna joki elelero ashua lungani hiyo laning ema tejo ngoposisho na serikali ore roshi nanu na gara roshi ole serikali pi 100% kage ay ore zangu leo tara pelo tu nena na nene ngiroro or minister le seriani ojeto melaki ngishu or masai ore manyorio amatudung tesiadi mpaka larikon lang oti atua serikali amatudung tesiadi
1: ashulin
9: yebae ninyo nanu ajoki or masai
1: aya shole nganda nga suwe nai
9: shole nga suwe nai
1: aya oldera fai John olenga yara
4: Eta agarumo UTV channel ino ninyor e K24 TV eimo oregie lepang iriskan

0: adainini neeku matuutai duo siye matijing orgiu naake laininko lingresheni ya Mayian FM la sujag naake lelelere Mayian kigira naake airiamari tadam naji boidare naake emeregesh SK tenebo naake ongai
1: Joan
0: nigirabu mpaka saa 12 jioni kendua rainu kama raramu kigira naji isho ye scenario olela nene nkerai netonye duo lolonke jeki vizuri nene ngai nadie ngorio etejoki nai nene ngai nadie orbene keno zoko di elele kinyala na nyoshi naiko nai oltungani merasa siya inajuni
1: yes
0: ina yolongalo tejo hello mori
2: Mayian hello
3: Mayian FM hello
2: Mayian FM ina
3: SK
2: wey
3: wana ling
2: subu ling
3: oroje nagara inajuan
1: atangamua
3: Iyo longa ni rojo le jisile rango mai duka moja.
2: Karibu ole ngeja duka moja.
3: Aiji dai duka moja bwana. Alame yake honi rojo jango le rango mai jio loirua.
2: Mhm.
3: Era sa dore da yana.
2: Ehe.
3: Izo dole aga jit na lagan jana la rango bang isa bro si goka gelis na kata mbaje na taro.
2: Kabisa.
3: Emi kita yana ko bang na ro ningo si dorju.
2: Ehe.
3: Leara da mamo.
2: Mhm.
3: Nama aja nama kita kuasa ya lo le.
2: Ehe.
3: Mula nama aja dia kuasa ya.
2: Ehe.
3: Mana ini masih guna aja aku rasa ya negara ini nuzai asia nama ibungir yang kait nama zui wogi.
2: Mhm.
3: Aso nama guna ibungir ayuan nama zui wogi nama nuzai.
2: Mhm.
3: Amana ini ada nama aja nama yang kerja nama boleh nama ni wogi ni ni saya aku boleh nama ini ni karena orang kerja usah ni esok.
2: Hehehe.
3: Ehe. Yo dua gore ye naira na gara na ni bungira kai na shuna mamudai shuna ngai na mai bungira.
2: Mhm.
3: Yo dua gore na hasi naira na mu enkija wa de bulya na gara ni sojera.
2: Ehe.
3: Kana ra ngira o shenge simu na kana ra ngira irori ngai.
2: Ehe.
3: Yako mer na fasi oltungani majo hoyi to rayu la tungani.
2: Ehe.
3: Amana ra nan amara ore singi nagare na age lugo singa tuna fasi ke nyanya na rorie
2: kabisa
3: ore nanga na riango sa jama ore nene la gara nanga na riye morbunje nene la gara nanga na riye nema lagai no hanya goe gwa la mana
2: ehe
3: ore ngai swali
2: mhm
3: ore roi ke lo mi swali wa na age de mai na iba de mai na ibiru ne gbo do na yo enyo tuni ni musigo agbo le gambala wa mu ere le shama se yang gbo rongo nye
2: ehe
3: na gera ide maru nikilla valle no kulli darara mari bendi na jaa ngiro ne ku mukol
2: ehe
3: na ore ndo ngi mecha na gro na tan na lawa ni ji mege
2: ehe
3: na ai na jaa ide nda za mu ke ago na enni bogo ngam ge jaa gela rumani ra ni kan tomon ni
2: ehe
3: ni na gai na ngi bunga dor mari yami ege lo na gara e ago na iya ko ra na gro na mi bai re le ngiro na jaa ngara ku mo gore ro lo jaa na ara ide ngi ngara u nya ra ni bai
2: ehe
3: Aure nangai no challenge na ni uru nye gawa malja fu dela gai rungani.
2: Mhm.
3: Na ora mai no sa ya muga araba araba ndiro gawa mari ne jara na ramba ga jiro na na ya mo somara na na no darai.
2: Mhm.
3: Ne gu duwa ba ora na gro na yulu wa ba jiga ra na gro iru duwa na gro se na te giyo ba lawa na ra na lu na ne gwa rungani.
2: Mhm.
3: Na jo na raba lo ni la ya ga ina isuri na jo ora badala ni ga ra lawa.
2: Mhm.
3: Wala wala arin lo da magiro na ga gi sa jo kala la di ga ren jet
2: ehe
3: wala la di ni ni
2: ehe
3: na ara na gro ngara ni
2: mhm
3: wala mi jo ni bo na mu gara na ba ji ma ba far ge
2: mhm
3: ni lu ru du a ga lu ka ge ba ma na ye ra ba ye na la la u da na ha ma na go e ti a ge ji ri na ge di a mu e e sho yo gi ni do ya su gu go ni ge la lu ne ni do da lo na mai bo ro ni na na ngara je go ye ro ga ngara no no
2: mhm
3: Naam na mai gro mai ne ni na suri ga ge di ga ge tinin
2: ehe
3: na wara baba yin mor ne wei na dal na ba gen ki bunga ra ma na ba ra na ga ta mai na gro ma yin ne ne la ba na gro ga ko mari ni gen na ma ra ba en do na ra sa
2: ta ma ra ba em do na je do yu su lu she na
3: e do la gi ni
2: ehe
3: kar na no faida mo re no na do da na ga do da a do da ge na gro ga ra ha ma je dia ga mu no na na ngere nya na na ro yu
2: wow ehe
3: ya ko madal na nu asara mo wala na na ra ba ya manga mo na manga ina ga ra ngira uni
2: mhm
3: neeku duo adol ajo itu sininye lamu etaa